0: Tuka basi mwenye muka tuka mwubi suwa ebi musimba na mwubi suwa ebi wanga isa leno mwuruko esuwe na bote mpwesho nguluko chikwe Echiro cha muna wirengo kubanaba li wirengo ko ebi jiro biangana suwe biangana chungulishonjo iba yu mwabe jiro Tune mdiba kumbulira musibonga malabate mbiswa ebya nabotembo.
1: Eshunguru.
0: No mwatsi wale usana ne rusha bando okwika kiriko kunywe bola. Abangu bangu bani mulule muriruba ko shaba himbani yine yi. Nere yabandu bangana yo ticha erwa ko bukoni ngabono bo.
1: Eshunguru.
0: Tune mutsha bwana ko mezi liro mulala uhinga ne umuchoche Kongo ngamuno mwatsi wahe ukomeni byoshi bene mutikaniwa. Nerundikania tundekatu lirikundu mo programe ero sana kangania omusa kanuka tika wanya kongona vendebe huo
1: eshungulu

lulemurijo chine mu wisa abandi bakoro ebe iruha ku 10 ebe namusonka nabi ebe namu bwero ni lebyanga bangayi wati chapato lukubukoni obu virusi ebe bola kuna ni byushi ebe kalangike yi abakoro bali ni ndundi yete rinyo be batri ebe risi chobuyonzo ni risi chemeto ebe iruha ku 10 ebe namusonka nabi ebe namu bwero ni lebyanga bangayi wati chapato lukubukoni obu virusi ebe bola kuna ni byushi ebe kalangike yi abakoro bali ni ndundi yete rinyo be batri ebe risi chobuyonzo ni risi chemeto ndai ba koro veli chabo ili lebyanga bangayi twabate na hivyo ngana ishicha waka kwa merito ndeka ee riabanga nga koko na wakulu wakulu wanemu ugeru wapo haka nututulago iye baeni faraja ukua ni miyazi ilibianga wanga hituwa bate na hivyo ngana ishicha waka kwa merito ndeka ee riabanga nga koko na wakulu wakulu wanemu ugeru wapo haka nututulago iye baeni faraja uko ni miyazi ilibi abarusu mkanago ina nabirita shahirwa ina nabirita shahirwa chile tarita umubi ya suwa ebya nabote mbo reke jimu maneno akamobo sonu mbo lende obu abakasuka aba upeji abakabaka labirani hoka nebahu mkanago ina nabirita shahirwa ina nabirita shahirwa chile tarita umubi ya suwa ebya nabote mbo reke jimu maneno akamobo sonu mbo lende obu abakasuka aba upeji abakabaka labirani hoka nebahungura babia narayikela narukwa merera imezi iliro wa majisira bande abakasuka nabo ibali mwenge buku we abushi ibabia nindundi yaribu nganabu wache umane chingana waticha abale ba himbani yaribu banuba nganabia nubusike bushi na banduba naiketera uyu angashingana inanganashi ngana ndi miyazi ilibiri omusibo uwabia labiri wa mwiligolo ambuno akanaka labwala wako sana na ikalomo overdose yuwamulu umunduwa kaji irundikania alame neruna ilunda kukomo inalabia nga malabira ni haukateo abanganga batino huu kawene bule ukundu kuneno banduwa anje banabiritu shigania usana nerewa baka lundwa mshodawa erite ndisicha shondengo nerite shelibia umwazi ngangayenda atashuchikale kabande vya nemetu ya vyanga ikande luha uko nani bishi abika langiriki yi njo wakati no mwakatuleko wakibu kirumwa tinga hono yu omulu hanenu mundi bukuni kutsebu webola mwamaka omulu wandu banji baka suka nabo iba kiba nemu yutweka mwama walia au hata kukontrol yanga vya bebaya yanga vya binini watinu mwetu yu akabi na kangani wuna ngana kulia kutsebu webola mwamaka umulo wandu wanji baka suka nabo iba kiba nemu yitweka mwama walia au hata kukontrol yanga vya bebaya yanga vya binini watinu mwetu yu akabi na kangani wuna ngana kulia wabe chua nga kolanga chichahe iba kwa merito ndakari wanga nga wakana minyichi nini nga changa wachetre kutsanga changa le heriribu mundu huliatre kwa miaka mingahe na wabilo mingahe na mundu muloka yanzara wenge nanga maetua munganga mbunu misi ikana kula yandru wa habe ukumati nga unu yudu maalumira kushiri gologolo kasareka grasi wame randeke tre kwa miaka mingahe na wabilo mingahe na mundu muloka yanzara wenge nanga maetua munganga mbunu misi ikana kula yandru wa habe ukumati nga unu yudu maalumira kushiri gologolo kasareka grasi wame randeke